ebe official nyene Rudiger kodi nkomo ene ebisa ne se ewa Real Madrid no na senior man shedan koye emfa mamo na nyentin ene se moko 2 seasons nye ninyina trophyless munje cup biana sudden enhamo Rudiger biye na noa osi nyamiye ni mnukrenye se uye tumade ma big club iti sa Real Madrid na nyeme ebisa ni esia ya na ya ya nukre nemo mwasi esise na enhamo ha muntimi nyamoche mokosu bobo huwa ebe koswa breki mu energy na ema muntimi stay motivated entina omonsu eche ni ma so mube inye ma bakumi enu bi edye free war na omonsu a bounce back stronger eno ayensama eni anto

buo fu Real Madrid fa no na ne ntia ne buo fu no na se Fiorentino Perez enso babo ntidi abetu gya se Vitinha ani jaw nerves na obeso fo boys na ama PSG babo ntidi ababetu gya se tatu boys na obie ni wa oyɛ for sale ma best story ni wa ejama mo Nenero, yesi PH for nienche omu bufuno. Omu di omu nisa Real Madrid and Fiorentino Perez. Edo omu ye politics. Esa ansa omu forward. Embe kancho omu so obo omu play bia. Both Vitinha and Jao Neves na. Omu me kancho bia sa ono so epe omu. Na enero de namna oye campaign te. Oye for sa two place na. Yesi sa dina ekos on a club na. Omu nye happy cry. Omu di omu nisa Fiorentino na. Onua ya wese Jao Neves and Vitinha.

0: Truma tuntum ne yenkania. Baby a me free ni. Baby a me free na me kachere we. Baby a me free ni. Ghana. Gold Coast. Sikampuano. Ebibimemu. Ni baby a me free. Nananom anwen semyuseni. English for Fremi the ancestral poet.
1: Up, up, up,
2: Santi kotoko hene. Se iti udia, ya bro ya nchene. Ukuma apima apimbeba. Da apima bom pim pim dom pim. Waswa wa men pim pim, enzo enche na wapim. Fize odia oye bako, enzo ocha ya apim. Sikeja kufi, ya ona oteso. Ubinye bia kubebi, so yeya hese oteso. Nana, onana, mimpekasa. Mempre kasa. So, Mr. Mekasa. Ya sembi na abo mipusa. Ama mina manami bise bisa kasa kasa tisa kasa. Tiada sa. Mr. Mwenye ason. Na mwentie. Mekasa. Minyankameto mebo. Henyese mabo. So, nsem sheshe mebo. Ode, maminchi wa adwinko 19 kojo ho ho. In same way, Mika, nipa taa tiyemu kase kojo, oh ho. Waka honi wa keka keka. Eh, Meka, minse mno, enye benku, enso, Meka. Benku kura diya me, Mika, emu ni aba, so minse mno mu aba, inti Meka. Ti misre, mami akwa aba, penyifosi nyansa ufie, tidimechi boko boko, na yenko fie. Na mimbo wa adwimu inkofie. Na mindwia maasem na ba wa adwimu. Na daache, ebe di unwa fofie. Minsem ni mwedu. Ti mafaa poto yuwa. Mipoto, michi. Mipoto, chi. Poto, chi. Ti minsem na ya mekane poto eni. Prise, santase kwa inso na metese brofwedu. Brofwedu, a rich rich kontumri. Brofo kan owe, enye fo se di utu mire. Ti brofo edu inti, se me ka brofo na miduri brofo edu ya, eya mi tre mu kochi, kochi, kochi, kochi. Mesem no, maputo, enzo enye eto, ti jidi, na enchi wo. Mesem no, enye kutia, enti, enchi wo.
1: Up, up, up.